Sunau bana anatta. Tamakuna kovlaidu aktaguru yamamakit. Inu gutamaja takudugu. Immusak simagaruasuni. Kiata niungi ukua kamingi ujao maduti. Kamuting wakurun usiliu tishimayo. Naimati niungi akijusi maduti. Tapa tukuyumi kawiji tiaklunga. Tanaru. Nuriya riwurwa makilau tiakku yingisun makikaru aksunu lu kanu ilu kuyi saganilu. Sokami isu makajak tuksa uru aksuni. Sila tuyungmi kami iman na aksu arudu. Kapiana akiku yungisuni. Isu ila atatavudu tappaunga ujagalingmu une aksutikku. Ilu vireaktu raksimungmaku. Tappari ananat okautisi jarugi vaatikun. Immini gongannya tukutaro. Kanu imma apiksungne visarakpu. Ayuruktaro gilawa mitsiko. Anana wudu ujjagaliklugu takukkaktitting mat neakungan ilu makukidliasi mayun. Timingan ilu sungguwe yaktun. Iman naru kiinang aksogunak tuarulluni. Taisumani gu aurlautittini unnuaitiko aurlarauksa magatta. Aurlatu innaktilluta unnuktillugu. Nya kukulinga na kakluni o karakluni. Panikuluni tana. Pekati tuwa iglo katik iluni. Nu iluni lugu. Purang arakluni. Kawi makko yung ito aru rakluni ligok tapa. Kanu ili yung itiak sima rakuru akluni. Iman na ingi katak pagsuni lupisang nito sa ako kami. Kubaya nang ipadliyarang na kami. Kisutuin ang nukaw sa kakuruwa lakpagluni. Dahil kukaw sa kalwa diyang itakarwag ka. Nukangatin na suksimara kukuruan na suni. Iman na kanimatuin nang ito. Isuma utisima yung kaw yung gamiw. Ukaw sing ilo iksinaksiwalya ko yung mata. Tamak kwa sabi ilo kinaraglay. Isaktong na suni. Pikataya katakpatliya kami. Pisimikatay na kasura kukuruan na suni. Takwa mikinningit ila kitungangit. Takkani tupikuru karunong sa sila tani. Kapya na nakadwaktuk sa uwarang naman. Ananabudu, iman ilakusak surwa kururaong imat. Timingani. Anang ni kawini humulto. Ayuri lang mong mago. Tanat na yagpun. Ang ayuklakpak. Ngayuklakpa ngayong ala. Uwan nila ngayukliw kami. Tama na ka-15 ni akago karibaruktuk siya unaktong. Taba ula nga rukia kangakatatya nga. Taba katatya ngang tiliwa ang unaktuak sa rauk si magatiko. Ugwang nakpag rauk tukarwak taman na. Tay man nagupisim misim na nasukpagkarwaso no pikatakatak padliya kami. So kakawi yung mangin nami. Piyak kumungi tiyugarwak tao. Ukaw singit. Iltamak ko naraw tay parukoy warak suti man ilak ko singan iglo. Piyun na kasugi ilak suniw. Kanwing itiyak pagu piyun naraw ngitakarwa nga. Ingi utigi warak suniw luni ananabu. Niyong aru sito kong natiangin mo. Aglita kong iglusan na kapagam. Iman na kuro ya kuro. Piyon na kurok tanga ko. Taan na kurok tapa innaurangan. Pisa ka lao kuro na yung. Takwa di ayong natiangin mo. Naksaw matiking ulo dito ni kitong ang ilo. Taiman na ako yisima yok taman na. Nang minakaw yisima ng itakarwa ka. Unik ka ang itiko takwa. Panihing. Taiman pisimi. Kataga sura urasuna anna kattara gami kami kaganilu anna kakagar wasuni. Udlaya kattara gami. Takkani. Igilututana kaivallara upaksuni. Nukkangati tauna sukkar wasuni. Sugi utaklaya izak tuktausi manna sukkluti. Taima ujagattaya mitigu sinnongman. Sangitituaru wadlayatu innaksuni lugu. Tai mesti tigus sing anak-anak buruk kurun tapi silu kuti siang. Kau yang tuin nara rasni itu ni tu kisah ni nak digigit tu nigit.